0: Ua tu e lusu lima minute o tale o le itula e suma lua. Whamana tuatu e tale itula e tasi ia ona umafole o tautu Alfonso Amoa I le aso lulu le nei. Pe on tatu masani ai e ao pe na fu on tatu iei le nei tae au. Ma o temi nei o le temi o le usau ni maili tatu au wha marustino. Le usumpa ni tae au. Ah, nei pese I se lua. E fa pena ona fa marustino mai ai. Iau te ilo fu le a mese tatu ienu furfali. O fo ine pen fa tu telo taimi ma le telo ta to so fe ta to sumpa. Ile fa pe o ilim fa o ki fa pe ma ilim fa ngu ku lu ngi fa ngu ku nga. Im fa nga sa fa ilu ngu fo fa yo exercise fa nga yo yo vai fa nga yo yo lima. Le la ta no i u fa ngu fi ia la nga. A fa nga lu pa a o yo vai ma lima. A ai ma ne le la fa ta to ye i fa ngu fi ia o to e me so fa fo mai. Vai ma lima. A i fa nga fa nga yo yo tu sa pe nga o lima fa nga a lu lunga lalo alu tafa ia mo vai la ia fa alu luma fa alu tua fa alu kafa anga ki sau fai fing fai ani fing ai tu sau fai fai a fai vinga ta oto la me na ye im fa ta oto fa nga yo yo lima fa nga yo yo vai ole fa mo mo ia nga yo moment try to make some movement. Ya ya ka fa nga yo ida kiki ya e ilo le menga ol va pe wo ka ki ya ma wo le fa tu tu ya e ol fo tu anga ta tu pokana me ile nga ten ta tu sa ili le manu ya fa le tino e fa pe na fo ili tu fa le nga la nga me ye lua o fa tas na ye ta la tu spa ye fa me u te mra yo to marolo ino to tino e pe yo na marolo ino to nga No, no, winga. E or kus pa yana wa o mai o le mele le be healthy o le me mena o le me fale nganga is a biblical thing. No, no, winga. E tau e tato uma o le malo loin. Wa pole ale malo solo tino o le ala vale le malo solo nganga mo kwa mka ki alo fa ya mo le li. Ai ale fenga e tu nu e te alu lotu. Ah, pe fenga e tu nu e fa tino se me mena o le tu te. Ia no winga le se wing. E pio tau na malo si tino. Malosi le nganga, iyo na mana, iyo leo lau tau tumula wa unangi le. Li, ae o lea lau si mai, leo lua tatu, pese iyo sao niya mai tatu, fai sumpa ni tayao. Iye faa nga yu mai yei mana, iyo le faa, minyo yi fultemi nei ya lela tatu pese. Awa le fuwang, awa le soong alu le ato tatu ima tua. Ae lua, we fuwa fuwa le alu wa ulau nga yoi, ilo malosi na yai. Ae pa wale me, iya mai fota tu pese ya we sinau minoi noi we lele faifa mun mod ya me seta to ye malo losi lem fenga tu ya tu la ilunga le foi la la tu la ilunga le de la so fa la ngalem na ngale no fo le fa vela ale la ale la ta tu sumpa umma daone ya ai Sao ni unifo fa mingo ngoi wom up fo ilele alu ya utafo ulima. Sao luma alfatfata fa pia alu. Ya alulunga. Fa penga alu. Penga. Na ya alu ya utafo alulunga. Vai. Se vai kwa luma kuwa. So yika mfai fai sedu wa vaha fo ilele alu. Na yungo fo sinu mwa tuwa etu watu. Ya yu ulima ya utafo. Pita ufali.
1: Fai fu ola fai kiri kongala alu kai mingi.
0: Ya
1: mfai ya ngasumpa. Mingo ngoi mai ya. Ya kongala alu.
0: Tu lunga leo la au. Ya fa mingo ngoi mai lo tino neta ya. Ya usi mai lela atato. Sumpa fatasi neta ya.

Yeah, yeah, malo. Malo lava mutatu fa marstino nita yo. Yo ona mi evo ifa pinga fa nga yo ye yo lima fa nga yo vai. I vai alu le vai so e toto oto ya peo e sa fa ilu no fo. Me se mutatu ta matina matu. Pe yo na sina fa nga yo ifo ile lo lotino. Ya fa ifo fa ina sa vali vali ya sa va tonol fale. Ya pe fa ifo ina sa vali fafo. Vai fo to ina palang ya. Isel malosio na to ina Faila la utala fatai taila mai pela ta male mulianga ah chali el malusio to ina ya wa savali mulianga pu el pasi savali il fali savali un mia ta fawa e pior en mile le fion mulianga ona whatever ai le malusio to ina savali e se fu il malusio non so fu malolo ina e on ha fu mutato uma ah ya fa ta tele ma fu ta mutato fa malustino nitaio Ya, soli, ai se le wo se la sa o ari ka ko meleng fa yari. A wo to es fulu lua minute tale tu la suma lua. Ta lo le tu la suma lua yon ta to wal fule ina i pespesenga ma ta musika wa va engole uli ya ai te penga fa le le lanchet ko ingem lum ku ka ko wi ko simtua penga fa le nga te le wa ela tu fala au medication e ta pen pen aifo ya woni ngalo a e ta la to wele to ta uma fa tele ta usam tele ya ai wa ta usam le dit ai ta usam so a mane ya tu na ole ul talana fo ma si de tu na ya ai ta fa me fa e fa si na exercise e ta u tele me le so ifu ma lo in ya pole eat healthy Ye uta tuta ma fa fifi tato ya e fam ni tele le tu e tu se pena ye ile ni ta ya uta tu fa marustino ai e tale tu la suma lua o le peto e lua minute e un tato fa il tanno lo ka ko topi ne eso il ta u o le asotina ah sulle minute po kalamina ai tem spesena mutato ni ta